bathi sina muva liyabukwa ongafuni ukusuka siyamgudla uyazi vele siyabududula and the foodless group usikhuthuza amaguda.

0: Good day, Michelle and Kia. Kopa go botsisa man. Ke batla karabo then before le chase. Ba retse ba UFM. Ke mangwe sa rata Michelle le Kia man. Ke batla itse ke mangwe sa ba rateng. Kopa fela karabo fela ya lona. Di listeners, o ke mangwe sa rata Michelle le Kia.
1: Nyana go tlhalo go prevent when every year o ka bele tsa relationship ka mpa mme go dumile be re go dumile ba se mana ba tla imana
2: e le mashelewe le sanketsa sa botali botali.

0: na ye itse ko madi a ka leng teng sene
1: leke scars yong ka one re a leboga ke pina e feng e itseng madi a leng gona bra.